opportunity na mko sikani bi fie enka stress na ko ameka sa abla sikani ni two table na yene ne menji na didi wie ye didi wie no afre ne ba ya wanu mo adro ni bi akwasi wanu mo adro ni bi koku wanu mo adro ni bi ebi ame ne ofre busua fi bi enso ye didi wie nkono mo adro Atomna metiase, remuna meke kamehu.

onyankopon ayo ho sanchane yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be by the channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi kan won ni chira won se se ni amu ji die